Fasami wani sranang mi yang amipci one year you agent so Batman company uno duang agent sab say that then boy kanga on lo so sana papat kabu so say that kuotu was kot dang ayere tam arke sa otu wang arke papa mi baru no mucengku. So di bi uno. Aje ngaje ngaje.